Ni pidang sung pa biang pi baro ki para lo nas ngap sha ka Akashvani FM Jumpy ka ba wan chi ho FM she spa live point reels about but ha news on air app par lo nas ngap ni pidang biang ya ka program music on the go but akar men pi dan ha pidang ka jing men ha pidang ka jing suk ha ka men sim but tong ni ngap no ikan ka jing rai ka bala ai ka ting love love love

Ate, para lang nga layo, yay, anyway, message, ngan puli siya mak, kaya kanika message, ngan puli kumba ka long mo, te kanika yung message ko mo ni. Hello, RJ Dora, ba ikumno pilong nga isuba na lom nong rim. Sungup hapan tem jing rai, piyar ka anjam na ka plim bewa fa, ban pinsngap ya pi hang to, kumju ya nga, ba di balong runtatiyang iskem makado. Nang tay JB ba lingdo ba well ba hep na rangsaw ba nak umkinsir ba marwen ba he kurkalang imanda alisha krutilda lester iniwi omia tray nang tay kong mukhem kong disusngi bala romona dapi walang dapi taba kublay shibun e suba na kapantagan ka message ke jong pi. Yes, ngadon ka tujing rai, ngalabu, ngan sepentem mo. Kini ko ka message ko ang kumni ka step ka basuk ka bakaman ya PRJ sungbahasi pentem jing rai kodor ka jing i jong i Anthony Kongwang lada om don ti sepentem ru da kanu kanu ru. Ngan pensengap e ningkong e ya pi hang tu. Bat ya ki bahing jonga ki paralok jonga bat e baro ki basengap. Nga ilit na mayrang kublay shibun e lit na mayrang ti yes ngan sa pentemi pi gitu ko jingrai ti parlok nam ta kitu gibrang shu oni ka radio ko jong pi ngidak pitang don menta bat nga ERG Dora ha ka program text your request pilaban pa ik message jong pi ha number kandai sao prasan e way not art lie e way all right nga yo biang ngani ko ka message ko angkum ne. Hi RJ, good morning. Sungubha si pentem jingrai Hindi ka ba ong dil di nazar. La om dan I know da ka pink clips. Alright. Ngan pin sengap kerpang ya pi hang tu bad ya i. Di ini ba hep rang kesau. So sorry mo ka message ke jong pi kadang sakut shiteng. Di toh ngan sa pentem biya ngan sa pen da kala poilut. Ngan sa pen puli piang mo ta. All right. Yes, my dear listeners, let us listen to these songs requested by these beautiful listeners Bahep Rangsaw and then Kong Suban also lit from Mairang. This is Akashvani FM Jumpy.

kagawi ka por, siya kagawi ka por. Tang ba ka juba pat? Kabaday, be? Tingin niya pa, mano ba pa? Ya, ka juba? Siya juba kulman mo, riri, da siyang madanru amlele, man kasngi siyang madan bet. Tang dawan mapi, yo siyang syuki malu mala. Kamut, yo siyang syuki malu mala. Kamut, yo siyang bunhut na takadaw. Nyam nyam nyam, ngamtip nga laay na kasyuki ding. Mano na lang sotun, kumlay si bun sa siya mapi ito kasyuki ding. Ay, Anji Riri, good afternoon. Laday bet ustad pi. Lada umday, ngan persyang biang. Ngaday ibahyap. Narangsaw to bahep persyang biang sesisian bay pinyo ya kamula mo kada sin aje riri tati lade ka jing ken pi lada amde ngan persyang biang pi kubli shibun ini di kong ems liang nanong jri nang ta ka jubab ho o yong iba wanselan ida na jowai patyo ya ka syuki to ini pe banana law sutun ba iba do na law sutun ta siabat ma pi ya ta ka syuki mo ka jubab ka badai dingin ya apat bentai ki perlok ki ban kini ya kini ya ka mula nang dan em ki ba pa ya ka jubab sanga bhai ka jingkeli kajing kali ayu kata baka jubab kan pair bet na kawai ka por sya kawai ka por tang baka jubab pat kabadei bet pa ika jubab ka jong pi wat omklet ya ka kerteng pa au nambar kandai sao pra sunway not online iwe iwe banya shimenta bat ni haka program fun unlimited tang na ka kashmani fm jong pi au shispa lai pindriyo megahertz pita nga pangai RJ riri batangan om yang si shisien ya ka jingkali kenang baki parok kiyo banya kini ya ka mula ka jingkali ayu kata kaba ka jubab kan pair bet na kawai ka por sya kawai ka por tang ba ka jubab pat ka badai bet ye shimenta bat ni wood wood ka por kala tam ya ka khar arshipoa Ninya ap mano banyak kini pat ya kemula nama hari ke syuki lah dap syem ibadu ba ibana na lo so ten eh kisah ke juk senang te nga te nga super ki kata ke jingya pak jubab ke jong pi tang bato om lele play yuk lang ke syuki bro arnut ke syuki dieng tang tang nyam hi arnut mo nang isa bengi yo shispa like pindriyo megahertz

mo Fun Unlimited ngin ya pai menta mano kiba yo shong da kamula kiba bon ha kiba shong mulai ko ba menta la si pakaron ka bar jong kini ki jupa hello kong kong ke a shisha pi kata ka e shisha imot bodong ngan juba be da galong kat balong ke jing sneng imei yangi ki khon shua ba kin le don kam kat shaba ki don kam on da wan dan kam ma i ki pet ka biang bet tip la ka de ne lai manga i baba na nartiang okay aisha shem no ma phi ka mula thank you so much hi kong bi na nong ra ru te ar gut ke shong ha ku mula ko bli shi bon aya je ri ri la wan ma phi te la so tna chi sha ka ta la de i the na nong ber ngam tip kad nga kli phi ya ka jing kli phi ai ga ju pa amato nele

이 테이나 농벨 서샹랑 마피모 알라 테이나 농벨 라이건 하가 몰라 오케이 아 낭따 낭던 쇼모 나테 아제 냠테 피에기 징클리 정피 난 앞나피 나데 이바헤 나랑사우 드라이빙 세바헤 음레레 시엔가 발라이 피뉴 아베 베니 쇼앙다 칼링크낫 Iba wan salan kembali sibun ha kesin maar te pilayo hi yak juba. Hai kongkong kata ti kejingkeli jongpi ken man kesni kat bangi juba ngi ong ba ka debet nga iba nartiang. Okay. So kawai. Ha si sin si snem ka don sao ayom. Ka don kejingye per baro sao ayom mga ideng na mau persyong. Kabadai ka ba omi pi. Kabadai, kabadai. So kawai. Okay, ke ju mo ini ide iba baba na natiang okay skawai he aje nga I laya kemen na nongpo kata te la bende ka shintur tharai ngan jiba pulma ramar nga de ka sien ka bani kong ni pediang subhai pi laya kemen ngini kemen lang bet ha ka program fun unlimited la ka de juba jopi ka de ne kam de tang ba phile yo pha ka teng mane shi man ta me le ngini siang na ka bor ni ru ha ka program fun unlimited ki judan ki bede ye juba ki dan ki bam de tang bangi yo mane shi man ta tang mane biria bane kilan met bane kilan jebing bat pi di pediang subhai pi sha ka akash fani fm jopi yo shi spa la Dream megahertz is not man kasngi gidan gi program gi bas pencil tanat ye pi gi ban pen kemen ye pi ngin ju pen song si mo ting khat hang ni hang tai ha bas ngo si ga dan hi jing song si okay ngan au men sai chi sian ya ka jingkeli ka jingkeli yu ka ta ba ka jubab kan phear bai na ka wei ka por sha ka wei ka por tang ba ka jubab pat ka ba dei tingin ya ap sa kal wat ka ba lai jong kini ki jubab pin ya yo ban ya kini sa tang iling kana na mar ka shuki la shim ka mula ru la shim ni na sa tang ka ling kana na ga ban ta gi par lo nong sa ki jingi ki ban shim ta ban ni ha ka program fun unlimited pa e ka jubab ka jong pe ba wat am klet ban pa e ka kerteng u number u dei khndai sa pra sa ni wei not online wei Anyway, kita jumpa bangai RJ Riri tengah ke program Fun Unlimited ke Akashwani FM Jompiao Shispa Lai Pendrio Megahertz.

log gi dia pai no mata sha ki jubab ki bangli apriang na ki parlog no snap ki jingi halor kha jingkeli lada ubre ubad ye umo ki shi liang ti ke jingbam ha gawe ga ti udane yu ha ki kicha ti ki dia pai.